0: ntokoni hima huni hululake programa ila oleluva ni hala wulumasa olimi wa mvuka. Mvuka sheni, mvuka eri etu engwela molimini, inlameliwa ni eriari ya tu anlama vaduniani. Baholo ocha mvuka, atu anikalana ikuru vaduniani. Mvuka wapachendre olimwa mwelapo saazia, no onkweawe opanya mavate manchi ulameliwa ka. Masi vano mvuka onlimwa motani. Mvuka erio cha enlimwa mataponi. So kala miota sohia na hena solimwa mvuka. Oluluwa ninruwa oshutihana miota miili. Mota wopachera. Ontulea opatula mutaponi. Avinyaka nasa ikuni. Ikuni ia nuhela ni makotolomwa. Vaholuwa o nahisa. Ni namwara mwara mwemata yotene. Eita akala anamalima amisa waholuwa o enapatela. Ni akina animwera wala etipaka liti enuhela. Mota wanaveli onimwera opatuliwa waholuwa o enapeshua makotolomwa. Epeshua karu makotolomwa ala. Enamisiwa mateya wala kanka. Yarupa epula ni makanya yuntelana. Onamisiwa mvuka ola. Masi nitunaka osuwela samota wolima mvuka. Notekula ni ana Konstantinu Mashono ni albinu mutuali. Ana malima mvuka otsitu yomachuni oniasa.
1: Hiyo olima mvuka no lima. Malimelo awe basi norowa upia wino patula patula no patula basi namana malashale umana numana vava yokwanla etempo yokila unehwala ehe komu nalaka mapura matokwene mweni mwero komisa umisa onto akalawera wala wanehe walinya nalaka kitare muhima shi kitare ikina siniyo nimwero misa mahowera heni ari awunuwa Wa baham teku. Yandu to mpaka tunomela minyeri misheshe mitanu ndike mwala pahi. Tanto nera humisa, umisa, umisa, tunaku veya wetoni. Tunu nukuma tumvuka munchi pali. Ukuma mvuka munchi pali kweni.
2: Ano miyo kesu wendo olima mvuku wala. Mwawa ukishuti hama watani wera nyu olima mwereke ha.
1: Atwale isu wendo olima mvuka, wanu wano, onipanya hiva, nima akusha. Upiyo tuaponiwe nima alila wera. Upacheri ha, impacheri waka ha, upatula na aleleki. Wera mpatula kumoteni ula, panuntu mana, umana wati ha, mpaka wanlipani. Yokala aria, unerua waza pahi, upatula, so, uhisa malashali paahi. Ehe, uhisa malashali, kimwara mwari waki neruwa haitahili burukari uvakareya. Ba, ahea tuura, ahewa uki nkala mteko mtoko tukunara. Untu hukushakantu vuko likumisaka, Kumisaka basi kuhelila ka ni hipeli woto wela wongkusha malashi. Ahe koto wela ka nerikuwa shute wera mwerehe kushika malashi ala mwerehe haa. Basi li muhelelea ni hukolo wiko wani. Hukola ni hukolo wani basi ni uterika omore pula nilekele semana wani. Vava alento narumika muhamo hiwera nyoni nyugo mrowe mawehe. Uvenya mlopa na muhi asitianeli. Erokea wehe kupia iwe anipanyo menile. Onto kuhokolo waka wera mvuka uu hera hayu omela. Waka nimpia tuweyo basi mpaka orola okela uwanyula. Yonu mashuti hapa hini nisini malimelo hawa.
2: Onto sinyo ulima wa mvuka wala. Oni pitukisho kuma anyunuho?
1: Ulima wa mvuka na haku majuni nono. Oni pitukisho kumiba nchipale. Ligongo hiwa na lima vale. Kera no tumiha. Mkweno ole ni moja. Unatumiha vale. Amota ni matuma. Akina no utuma kei kamiyao wenu, utuma mahahe ngani ya mvuka yeyo. Ni mparili la huu, hiyo ni hendele nambara wani, nihina kuo, nambara tu, mvuka. Na haku majuni, nunu nilima mvuka ba nchipali, hino urumila tuwa nchipali. Yotu nikavihira. Nakata ukusha wera, epa ya kela, mdona azipa hii, ukela utumiha otene, no utumiha. Ntume animoka animoka wenu alipo otuma akina nkumuka kwamba akina nkumuka wichinga kuwa kutuma mashi wa malanga maniku santa ba akala ntume mashi kanate la namba nate la ka alipo owa nulchinga kera wawa mahowerai mio ane hakai wa akala ni munchipali ane hakai wa akala ni munchipali wanto alwichinga ali kantan la anontuma pahini nsini Mopirukin raga miva, where Kalewera, Hina Tawera, Ulimau, Wanjere Rek. Want to Manjere Awe? Na how Lawera awake at no one in Nunu, and the Kavirik here and associate Sawihio. On the Kavirawanka Tiwera Maga, on Nivaha, on the Plemenu Tiwera, here in Kotahu Yekale, Tanamosa Otaru, Nipa Hikimum Mo. Dungu hivyo nuna atuna amtra kwa o majuni saa sanre ikaro. Mwanto ni uyena nkutula uwa ni kavihera. Ina ni kavihera weba na kavihera mwote ni ola. Hina herke unu hamapuru awo. Ito na herke ikaro na herko tumameshi mu. Ohina, ohiho vila. Tuna makubri na herko ya herko hala. O wakavihera na manihu. Uikavihera hivyo ni wakavihera na manihu. Eshkola numprisizawa wera hii. Ya, nereka nereka nare. Nakata mvukari wa laheru kukwa na wakaviru na manihu ya sumeke nenseni. Mpaka ishkole malihe kipahi. Wohi hawanu hata wakani.
3: Miyo mvukole. Otanda kakilina ndi wortan. Kipanyakani kubini alfasi kiwala kaya repoli. Nenu nikubiru nenu miyo uwe kinera. Nenu kubiru nkere kutukelele. Kiwaze katu anaganyo ere kuparula. Ya parula nanto parula kina wazira ikuni o kina nazira ikuni para wera mpuko lukumike nesteni. Masi ye hikali pratika po wapuruki. Unale yake muha yake kine yo mpuko kumkala nesteni. Normalmente ayi kalike pahi wa muha wabao upesha umaza waza dubu ule mkala ulansari pahi. Mpuko luwaheru ukala pahi nesteni. Ana kina hila ikataka pahi. Ana pelemenish para wera aguenta argento comigo mais na so ya aqui vir que brane nesse ni ka conseguir ser que 80 sa coisa pa porque pulei lá aquela nesse 80
4: eva
3: ao eva no eva ai onde
4: é
3: que meio que não vou rica ser que 200 80 ai mas então com tanto va tanto conselheira número we hawa chaponi va que na so era tanto o calo chapai
4: o nane la
3: o pa aquela pa imagem nesse Miono kipitukuela hukumu ni waka. Mkimbenya bao kero maza za ganyo iwe. Kino panya mbuko ole. Mkina kina sunga wero ula ocha. Mkino kina tumia. Kina somihana manaka. Mkina kina pake la soki mkimpake wopura pae were pa. Imaka futuru meliore. Reforma ka kaleke wopahe. Pile meni shika panya impa. Isheshe itanu itanamosa. Walu gariwa wawa omiyo pahe kiribata. Ipote kuuluwa lake. Mwono akale ere kaleki.
0: Lelo toni tunaka usuwela samota onlimawe mvuka. Notekula ni Enrique Jmauridi na malima mukina onwela otisiriti yomajuni.
5: Mvuka, akala kina amwera ohisa etaya. Enakala kina amwero mistura rifarelu. Ne ikataka amwero takansa ikataka. Wazo vunya ikataka nje mneheni mwe. Mutaponi mwe. Uvunya ikataka nje pae. Dai kumisa ka mvuko le kwalaka akina mwero hisa thayele soki wa hisa thayele mwa hiyo hambuzare nta sempre ni werra thwale wera ni mistura ke ikataka mneheni mngorta ni mneheni mtaponi para mwa hiyo tunguzare ke thayene
2: wat wera murni miyo mengi nsuwelo lima mvuko la maroki shuti ha mota ni malimelo aya kere ke hai
5: wera kale karini wo kahalo khalaka Pea ka pequeno agricultor na madimankani na wako wa shutia ndao ka halaweri ka ni lima humwe na kusheke ikataka nivunyereke na leke mvukoni omisani nivunyereke ikataka nye daini virheke teratori na madiharo ona hivirhe teratori na irike wanganyere tayeli na nganyereke na madiha wanganyera valento ni halike mvuka ahule para mahiuto na leke tovavali
4: Nuwera
5: nuvunyera ikataka
4: onada
5: o ngwedera
4: untela
5: na nuvunyera ikataka iye kwada ka mpresidara wera ni utere to koneha umtelana na kuvunyira ikatakanye na vimvuko ole mmoto e wanyi hunno kanano ile opati antokane rasi nkuihu zambezi kwamba nero lima kwera komisa kuronha ka hiyo nala ka direito majuni alento akala wera no vira ye misope no vira padame mmmo unta unhade lole no pati ile katambe amaji winki palesha nkala ka ye pai wala ka nakamu
2: o khomala uuma ontilo amoda
5: akomala vale ni morovinya uthoma ichi kwakwa ah kwanyulaka kwira ka wanyula ugelaka wanyula ugelaka umalirani wanyula bade kuputhaka dai kuphanya kanto isako muthu nkala na
2: no kuputha ni mukopotu
5: ni kopoti ah uhan kopotu le kwira ka uputha ngamu
2: Ya
5: no to yer khale we fabrike yo namu agradecer porque akina amura neho utita kuvera ka kwela ka msako ani
2: utite ku
5: ani yer khale we yakale fabrike tambe namu agradecer mite ko sanni vukula
2: no
5: hawe de fabrike yer we ye pa namu shukuru era pa bome nani we haka nani we hiranne pa fabrike amvuka
0: Enrique Jmauriti na malima amvuka utsiriti yo majuni answilhaka samota onlimwawe ola.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: 10 horas de 17 minutos. Nkutubika nilabwa toshla kuno ku Rádio Moçambique kuishinga. Twaliji kumabutu wakuti presidente waliji nkujitanda nganya je kulungwa je kungwa ya geni kumabutu uko. Ngwate na karibu zano Abdul Zakarias kuti atuwela anjile ikoneka kumango tukuno ni mpaka nyilambo ya kuza. Karibu.
3: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: ya vizinya ni mkuru ya akana mazukano ngangu bona ta kushirima anta vana shivenu anagano nedlea kuma America pa muzivano
1: ngave ila vizinya tudi vano vano nambo ee sano jinombe zile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni abi ele ya kutila mezu kunyumba jenu anazo tile shirima
1: ngave ele sano jinongu mwa mezu gambone gamumpove nga nini manya kuti amunom provincia deniaza nishika mchikio cha poma janchi lambo cha japao akumbole shikuzola izima ya mbone ya mezi gamipove nove nove azosile madistritu kakumavago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ya kumandimba
0: yee nga naimanya
1: ni yele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shugwanja chibalakani ni boma janchilambo cha Japao jaika yosupe yu kakulashira kuti vanduwa jinji amwaji mezi gambone amuno provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami vopeni shishi
1: haa gadi mezi gambone kakumwa vandu osupe akutila mezi ga mipobe pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gani mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele yine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga gambone uleka yeleyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesile ya kulava nope pakuja kuzoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wakawala kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya pizinya nalu la ganso vile unajua ungaza kamezi go kunyumba anande ndige uli
1: ya angaza uti ya mwavi zinya ngambi kwa ula pagampa nija kulonzi ya mezi jajwa nishile panyumba venu kwa lakweko taka nzadi shiri yosobe yeni so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiva nduwa nangu vangu shatande kumwa mezi gambone gamumpove

musialo ta khalai anahia anamane valla kamvene valle swela kawira ne munla kurare ata te lamiyo mulu paliaka himaka kyolo la manawe ntwa nyumuni mulu paliaka mhimanyo ola nto manawe sha sha sha ituni reyo wakuta ni hikunivira mawani mo itu sotana niha sowoni ha otongo tokole kewe karo kala mamia no kire ni weni siso anapia ke kunshena na kahala kanto hawaka kala wisai pari ora trawarena no pentahuni muni.